Good morning! Diba kailangan agad na mataas ang energy pag umagang umaga eh. Kahit na pagod ka, puyat ka, eh kapag pang morning ka talaga, kailangan mo mataas yung energy para manggising eh. Lalo na sa mga nagtutulog-tulugan dyan. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nagdudulog-dulugan pa lamang po dyan, kababangon, mga nagmumuray-muray habang nakatulala, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga wala namang gagawin maghapon, edi congratulations. Hawak mo oras mo maghapon, diba? Sa mga maaga nakatutok sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli nagbabalik sa inyong mga tinga, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali ang ating pagsasama-samahan. Naway walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan po dyan, habulin nyo para balikan kayo, di ba? Malay nyo kayo talaga. Ano daw may, ano sabi dito, baka si Francis po nag-request, may kilala daw po siyang DJ here in Batangas. I'm not from Batangas kasi eh. Dito ako sa Isabela. Pero may nag-request sa akin yan, yung Epicenter by Daaya. Aha, may FM station din ba ang tap sa Kawayan? Meron din po. Sa lahat po ng campuses, meron tayong radio station. Abot pala sa Batangas yung Tap Santiago Radio. Buong ano ha, Taps, umaabot tayo gawa ng sa live natin, tsaka dun sa application. Meron kasi sa official website ng Taps, yung Taps Radio. So pwede nyo kami mapakinggan, kahit nga nasa ibang bansa, umaabot EPI eh. Ang ating text line, 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Ang ating FB page na DJ Max, eh pwedeng-pwede nyo rin pong bisitahin. At para sa mga nais makapakinig sa mangsulok ng mundo, sa mampanig ng Pilipinas, pwedeng-pwede rin po yan through our official website, that's taps2011.com. Dananapin nyo lamang po doon yung radio, then doon na, pwede na kayo makinig, diba? Pa-shout out po si Mark Dominic Magaway at si G. Lorenzo. Thank you, sir, from The Life. Paano naman pala ang buhay? Kay agang ng bulabog ni DJ Max, ha? Ganun talaga eh, yung role ko dito sa mundo, eh, di ba? Yung gisingin ka para makapag-ambag ka naman ng konting, ano, ng konting tulong sa Pilipinas. Diba? Lakas, madami na nakarinig ng boses nung DJ friend namin. Totoo yan, Epijoy. Uy, God bless ha, sa mga best friends kong ano, ha, makikiranking sa DepEd ngayon. Kasi si Epi, ang late namang sinend dun sa GC namin yung posting. Wala na! Again, ang ating text line, 0935-810-8217. May napanood ako kanina kay ano ba yun? Anong pangalan nung stand-up comedian na yun? Si Victor Anastasio. Wala, natuwa lang ako doon sa napanood ko sa kanya. Pa-shoutout po kay Romel Eusebio. Good morning from Ma'am Melanie Eusebio. May bagong pag-asa. Yung sabi niya ay nakabatay daw sa uri ng problema ang success. Yun daw yung determining factor. Diba? Ang sabi niya, paano mo masasabing successful ang Pilipinas kung ang problema pa rin natin, flood control? Kung ang problema pa rin natin, yung corruption, di ba? Yung ibang bansa, ang problema na nila, migration. Paano nga naman na may problema ay ng Pilipinas daw ang migration kung walang gustong mag-migrate sa Pilipinas? Ano yung search for browner pasture? Asikasuhin mo na later, kaya mo yun. Ayoko. Ayoko kayong kalabanin. Pag kinalaban ko kayo, dinawalan kayo ng pag-asa. Gusto ko munang makita kayong dalawa na makapasok doon sa ano, sa department na yun.
After which, papalakpakan ko kayo. Siyempre, proud na proud ako. Yung mga kaibigan ko, successful na sa buhay. Habang ako, masaya sa buhay. Yan yung importante, no? Sabi nga na, don't chase success, chase happiness, diba? Pa-request po ng song, Pagbigyang Muli from RJ. Hindi na nga pwedeng pagbigyan. Bakit ba pinipilit, RJ? Good morning, DJ, from Texter 4403. Andito na naman si LJ sa ating live. Good day, DJ. Shout out po kay Jessica Gapusan na nagbabalik sa bahay ni Lola. Sige, yung utos na naman. Ano ba naman yung Lola ninyo? Pero sa bagay, ganyan talaga kapag tumatanda, no? Nagiging makulit. Kaya haba-habaan ng pasensya. Tapos after one year, mag... What? Ikaw lang siguro. Kasi nung college tayo, muntik ka na mabagtit. Gulat na nga lang kami, nagsasalita ka na lang bigla grammar parsing, tulog ka. Ang masaka pagtataka paano mo nasabi yung grammar parsing? Hindi mo alam. Magandang umaga, shout out sa inyo from LJ. Ay! Ang aga, DJ, pampagising ka talaga ng umaga from Lera. Ganun talaga, yun nga ang role ko sa mundo. Kumbaga, tulog pa yung tandang ninyo, gising na ako. Late nga lang ako papasok. Ano yung bakit? Konting jogging. Uy, nagja-jogging ako. Yung day one ko yun kahapon. Ng pagbabagong buhay. Tapos day one ko ulit siguro sa Saturday. Yun eh, sabi ni LJ. Yeah, healthy living na ako. Doon ko na-realize na dapat mahalin ang buhay. Dapat mag pangalagaan ng katawan. Real talk tayo sa tinulungan yung klase ni Sir Robin na Tres Tuloy. Ay, tinulugan. Real talk sa tinulugan yung klase ni Sir Robin na Tres Tuloy. Tres ka ba dun? Taas, akala ko 5. Ano ba pinakamababang grade ko nung college nun? Hindi, nagkaroon ako ng ano nun, ng tawag dito, dos. Yun yung, masakit dun yung dos ko, NSTP pa. Hindi, ano kasi, pag Sabado kasi busy ako eh. Kaya tama daw pumasok ng NSTP. Ang hirap kaya magbunot ng tanda mo. Hello, Mr. DJ. Can I make a request? Uy! May nakikinig sa atin na isang inhinyero dyan po sa may Rizal. Rizal ano ha? Rizal Province. Dyan po sa may... Ewan kong Binangonan yata. Engineer Jerry Gonzalez. Kailan ka lang nag-aaya uminom? Ay no, bad po yan sa health. Wag niyo pong gagayahin yan si LJ. May inom. Alam nyo, everybody, cum laude ang DJ Max na yan, sabi ni F. Ano natin, masyadong ipagkalat ko. Nagsisisihan ko yan na naglaude. Nakaka-pressure yung ano, yung ganyan mga distinction eh. No? Taas ng expectation sa'yo ng lipunan, parang iniisip nila bawal kang magkamali. Sabi kasi tree planting, dinala mo sagi. Di ano kasi nakakala. Wala. Buti nalang mabait yung NSTP ko nun. Tapos pinagsapapasalamat ko di siya kabali sa computation ng pagiging loud. Sumayan si Sir DJ. O hindi naman. Ano lang tayo, parin Jerry. Ito lang tayo sa mababang level. Tayo isang warang na estudyante na absingero. Hello, Tantan! Suma na osa. Kaya nga, mas minili kong profession na lang yung ano, ay nakareer yung pagdi-DJ kaysa pagdi-teacher kasi sumanao din mga teacher. Pasuot po sa kapatid ko DJ, pa-shout out po sa kapatid ko DJ, Marifel Eusebio, tanghali na, maglalaba pa! Marifel Eusebio! Ano na, diba? Yung labahin ninyo, wala na. Nagranit-ranit na yun. Alam niyo, yun yung nagranit-ranit? DJ,
Okay, shout out po kay Seleni Wang na mangarap na magkagawad. Or malay mo manalo, di ba? Kaso di natin sure kung matutuloy ba ang BSKE this year. Di ba? Kasi nga, nagkaroon ng house bill na pinopospone. Whereas meron na rin na mga gumugulong na pagdinig sa Senado for that postponement. Ililipat daw sa 2028. Mukhang isasabay sa presidential election. Eh di, nako, paldo-paldo kaya ramihan ng Pilipino. Tang taon na lang, ha? Oy, sa mga di nakakaalam, magkakaroon ng price increase ng presyong petrolyo ngayong araw, August 18, mga kapatid. Parang mga nasa 33 pesos kada litro sa lahat ng produktong petrolyo. Gasolina, premium unleaded, tsaka diesel. Pati na rin sa kerosene. Kaya ano po, kagabi ang haba ng pila dyan sa may Petron sa may Kalaw. Pa-shout out po kay Dale Patrick Talaver. Siguro ito may-ari ng Talavera, no? Talavera Supermarket, diba? Si Dale Patrick Talaver. Ganda nung apelyedo. Talaver! Kahit wag na, sabi ni LJ. Parang feeling ko, kinukondisyon na lang tayo ng gobyerno na mataas ang presyo ng petrolyo, no? Sinasanay na lang tayo kasi hanggang dyan na lang talaga. Namimiss ko yung kahit bumalik lang sana sa 50 kada litro ang diesel. Dati pag nag-56 nagre-reklamo na tayo, ngayon nag-80 na. Nangangarap na lang tayong bumalik sa 50 ba? Kailan kaya babalik yan, di ba? Talo always si Seleni. Ganun talaga, meron nga yung nanalo dahil sa jingle niya doon sa Bulacan yata yun. Ang catchy kasi ng jingle niya na pagbigyan muli sa pagtakbong bilang kagawad yata or counselor. Again, ang ating text line para po sa mga nagsisipag-almusal dyan. 0935-810-8217. A big shout out po sa lahat ng mga faculty and staff ng TAPS. Lahat po ng campuses dito po sa TAPS Santiago, Alicia, Kawayan, TAPS Rojas, Nasim, Ilagan, and Vizcaya. Hello, hello, hello, good morning! Pati na rin po sa mga TAPS parents at saka sa mga TAPSians natin dyan. Bayang Pilipinas na malaya kung ituring pero lugmok pa rin, sabi ni Chair F. Parang na ano, parang nasa June, ay nasa ano ka pa lang. Tama, June, di ba? Ano yan? Yan ba yung nilaban mo sa slogan, Ep? Pero totoo, di ba? Ano ba naman yan? Sabi nga ni Alex Calieja, kung bibigyan daw siya ng 40 million para manirahan sa Australia, igagrab niya yun. Hindi dahil hindi niya mahal ang Pilipinas, hindi dahil galit siya sa Pilipinas, wala siyang problema sa lupa, sa bayan ng Pilipinas. Sa mga namamahala. Diba? May ilan kasi, hindi ko sinasabing lahat, may ilan kasi na syempre, diba? Kaya nga na. Kuya, pwedeng mag-apply bilang, anong apply ang burrito? Cook, gano'n? Pabati po, birthday ko po ngayon from Swaggy Bros. Wow. Birthday mo? Hindi ko maramdaman. Dapat padala ka ng pagkain dito. Radio broadcaster po me from Thea. Uy, radio broadcaster. Apply ka bilang. Talo Family Vlogs, hi. Padala ka garo ng pagkain dito kapatid para maramdaman kong birthday mo naman. Ang daming langaw from Texter 0985. Lalangaw ka na. Buhay ka pa, ha? Naaagnas na yan. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got here a song from Lil Mix with a song called Black Magic. Back to back with Fifth Harmony featuring Kid Ink with a song called Worth It. The Barayat Radio 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max.

0: Ba't ang aga mo umuwi?
1: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
0: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
1: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
0: Ah, eh, yun lang.

Lee and Frey with the song called The One You Love, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. 9:13 on the clock for those of you guys na hindi pa rin aware kung anong tamang oras sa buong Pilipinas. At the same time, August 18 is our date today. Parang dito pa lang nagsimula yung live, yung air talaga. Anyway, good morning pa rin po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ha, sa mga nakatune in sa mga sandaling ito. Magandang gising ninyo, magandang araw ninyo. Nagsisimula ang magandang araw sa magandang gising. So kapag hindi ganun kaganda ang gising mo, parang sira na ang buong araw mo, di ba? Halimbawa, kakagising mo pa lang may problema na, kakagising mo pa lang may nag-aaway na, di ba? Kakagising mo pa lang may bad news na. Kahit anong pilit mong pagandahin yung araw mo, kung ganun yung mga bumubungad sa'yo or ganun yung dadatnan mo, parang nasisira na. Ako, ang ano ko nun, ang parang hint ko, ganyan. Clue, parang ganun. No? Ang hint ko kung maganda yung araw ko or magiging maganda yung ending ng araw na to is kapag maganda yung pagkakasuklay ko ng buhok ko. Kapag nakatatlong beses akong, ang tawag dito, nakatatlong beses akong ayos ng buhok ko, Lana, parang sabi ko, magulo tong araw na to. Kaya dapat nagpapakalbo ko. Eh. Para hindi masira yung araw kasi wala na susuklay. Eh. Wala, para sa akin lang naman. For those of you guys wondering kung ano ang ating text line para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento, shoutout, greetings, or anong pa man yan, song request, pwede nyo pong ipadala yan sa ating numero 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217.

Sabi ni RV, hello DJ Max, good morning. Ano DJ, meron na ba yung song request ko kahapon na Wherever You Will Go? Parang ano, nakalimutan ko yan na ka-RV sapagkat andito pa ako sa ano, sa part na gumagawa ng exam. No po, from Jazz Elegance. It's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Yan po ang ating official text line. Para po sa mga nais makapagbahagi ng kanilang mga mensahe, song requests, or shoutouts, ano pa man yan. DJ RV na lang itawag mo sa akin, hindi na ka-RV. Mas gusto mo ka-RV. Tsaka na, kapag ganun na, nagkasama na tayo sa radyo. 0935-810-8217. Tama po. By the way, pa-shoutout sa mga nakikinig ng Tops Radio dito sa Quirino Province. Ayun, big shoutout po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan po sa my Quirino Province. So, big shoutout rin sa kaibigan ko na nakikinig daw ngayon sa kanyang opisina habang gumagawa ng report. Hindi ka nagiging productive, kapatid. Diba? Si Benjamin Ong na nakikinig sa atin ngayon. Si Ben, siya yan. Big shoutout rin po sa mga nakikinig sa mga suki natin dyan sa may palengke na Santiago City. Likewise, sa mga nakikinig po sa atin dyan sa mga public market ng Kawayan. At the same time dyan po sa may Alicia Isabella. Good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Uy, may mga nakikinig rin sa atin sa mga sasakyan nila. Kanina nandito si ano eh, si Attorney Kevin sa aking live. Nanunood at nakikinig sa radyo. Nanunood sa live ko, nakikinig pa sa radyo. Parang delayed, sabi niya pa sa... Talaga naman na turn. Delayed siya ng mga ano, parang 15 seconds, ganun. Pag pinapakinggan mo yung live at the same time yung radyo. Tanungin ko po sa ating technical operator, bakit kaya delayed siya. Nawala na si Teacher Epi, ang kaibigan kong makikiranking this time. Hoy, good morning din po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Rizal National High School. Kila DJ Cuber. The same time sa mga nakikinig po sa atin sa mga Iskinita, dyan po sa may... Hindi ko kasi ano, hindi ako particular sa barangay. Basta ang landmark ngayon, Happy Go. Ayan, good morning po sa inyo. Iskinita, Kanto, ayan. Siyempre, huwag natin kalimutan yung mga nakikinig sa atin dyan ng mga Tops parents na nag-aabang, naghihintay ng kanilang mga, ang tawag dito, mga chikipin. Tampo agad si Ka-RV. Grabe naman DJ, sige Ka-RV na lang ha. By the way, pa-request ako ng song na nanghihinayang para sa mga taong nanghihinayang na nakikinig dyan. Sige RV, play natin yun. Nanghihinayang, pero maya-maya ha. Kasi nakapag-set tayo ng English playlist dito sa ating first hour. Sa second hour, play natin yun. Nanghihinayang, siguro eto rin si RV, nanghihinayang. Anyway, feel free to send your messages. Keep those messages coming at our text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Again, happy, happy birthday. Belated happy birthday dun sa aking naging kasamahan, si Kuya Melvin Borquillo. Ayan, dyan po sa may sweet 97.7. At syempre, pabati sa ating poging staff, Kuya Marjun Agustin. Ayan. Ang bodybuilder ng Top Santiago. Eh, Kuya Marjun. Ang bodybuilder to eh, no? Binuhat niya yung mga sasakyan niya. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Callaway with a song called You Are My Everything. Back-to-back with Lionel Richie's Stuck on You. Right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. With yours truly, of course. My name is DJ Max.

0: Nagkita na kami nung ka-MU ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.
1: Enjoy the best of love songs.
2: Here I am.
1: Your mellow songs.

9:43 on the clock, still here with DJ Max right here at Tops 107.1 and 107.9. I was able to play you guys a song from Air Supply with a song called I Can Wait Forever. For those of you guys na nananatiling committed sa mga partners nila, di ba? I Can Wait Forever. Yung iba dyan, sabi, di ba, ang dami mga mabubulaklak na salita, iniwan lang din naman pala. Napaka-promising, napaka-committed kung magsalita. Nag-cheat naman pala. Anyway, our text line still goes this way. 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. For those of you guys na nais magpadala ng kanikilang mga mensahe, shoutouts, greetings, feel free to do so in that digits. Anyway, big shoutout rin po sa mga nakikinig na sa atin ngayon sa mga sandaling ito sa kanilang mga sasakyan habang nagda-drive. Tayo ang background nila ngayon sa mga sandaling ito. Hello, hello there! Pati na rin po sa mga maagang nagsisipagkain dyan kasi ano eh, merienda time na dito nga po sa Top Santiago. Daming estudyanteng nagbimerienda na mga nambubulabog ba, gano'n. Diba? Uy, nahagip daw tayo ngayon dyan po sa may Baguio City. Nakikinig sa atin si DJ Jervin ng Big Sound FM. Hello po sa inyo dyan, DJ Jervin. Pati na rin po sa mga kasama niya. Sa aking mga kaibigan na nakikinig ngayon habang nakatambay at gumagawa daw ng mga sasakyan, sana daw mabigyan pa sila ng mas maraming sideline. Ingat-ingat ha, moonlighting. Ano yun? Conflict of interest. Talagang ano yun, no? Dito talaga sa Pilipinas, kailangan mo marami side hustle. Kailangan mo marami kang trabaho, marami kang alam. Kasi kung isa lang yung alam mo, eh, parang dihado ka pa rin. Diba? Sa dami ng kailangan bilhin, sa taas ng bilihin, mga ganyan. Kailangan siya, no? DJ, ano ang masasabi mong maganda dito sa Pilipinas? Maganda ang... ano ba? Parang medyo napakamot. Yung hospitality natin, di ba? Yung Filipino spirit. Although, yung iba, parang trinatranslate yun into romanticizing poverty. However, I deem see it as ano, positive attitude ng Pilipino, no? Na pagiging masiyahin, hindi nakakalimutang ngumiti. Pero hindi tayo nabansagang happiest country. Ano ba ba? Yung mga beaches natin, di ba? Gaganda ng dagat natin dito. Yung... ano ba ba? Marami matatalinong Pilipino, di ba? Totoo. Naklik lang yun. Pasensya na. How insensitive on me with that. Maraming matatalino sa Pilipinas kaya nga ang daming nagsisipag abroad, tas daming mga bansa na mas gusto nila mga Pilipino yung kinukuha, di ba? Kasi magaling makitungo, matatalino, magagaling, masisipag, di ba? Yung ano, Filipino attitude na gano'n. Pero di ba may ibang parte ng attitude ng Pilipino na alam niyo na 'yon. Anywho, For the meantime, let's get back to the music kasi meron tayong dapat pagbigyang awitin kasi hindi natin napagbigyan kahapon kay RV. I've got here a song from Kenny Loggins with the song called Forever. Back to back with Chris Norman's No Arms Can Ever Hold You. Back to back to back with a song from Jeremiah with the song called Nanghihinayang, sabi ni ka-RV, para sa mga nanghihinayang na nakikinig ngayon. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin yan.
0: Ah, akala ko perfect anak.

10:42 on the clock, and you've just heard a song from David Slater with a song called Exchange of Hearts. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Big shout out po sa mga nakikinig pa rin sa atin sa mga sandaling ito. Hello, hello there. Papalapit na naman po ang alas 11 ng tanghali, mga kapatid. Mukhang yung iba na naman dyan sa mga oras na ito, nagugutom na. Parang inihintay na lang. Ang tagal naman ng lunch dito sa kumpanyang ito. Diba? Tila bagay, wala nang makakain mamaya sa karinderya, naubos na. Kasi yung ibang aaga magpakain, ano, magpa-lunch, ganyan. Doon yung mga sandali na pag nasa opisina ka, papalapit na yung lunch, medyo naiinis ka na, naiinip ka na. Lalo na kapag ikaw pa naman yung front line, kumbaga, yung nasa harapan na sumasalubong ng mga customers, ganyan. At the same time, yung mga nasa harapan, di ba? Sa gugutom ka na. Alam nyo ba na kapag gutom mga isang tao, madaling mainis? Madaling mabuisit, ganyan, di ba? Kapag gutom yung tao, irritable. Parang nawalan ng pera din eh. Tapos siya, nagiging impulsive. You know why? Impulsive kasi bili ng pagkain. Tapos kapag naubos yun na yung isang set na ganyan, ayaw niya na yung susunod, di ba? Nasayang lang kasi nga, nagugutom siya. Parang ang dami niyang crinicrave, gano'n. Sino yung kakilala niyong gano'n? Alam nyo kaya, sabi nila, technique daw para hindi mapagastos ng marami sa grocery, ganyan. Kumain muna bago daw mamili para at least maiwasan yung excessive buying. Ay, sana all merong ganyan. Baka naman, pwedeng makahingi niyan. Ang dadamot naman itong mga estudyanteng areo. Shout out dun sa mga estudyante kung hindi nagbigay ng pagkain dito. Na pahihirapan ko sa exam nila later on. Ayan, kila Rolando, Sofia, sila Balmaceda. Ayan, si Nagasaki. Nagasaki, binigyan ng nickname yung yung estudyante Nagasaki. Mga hindi nagbigay dito ng merienda. Ha? Patatandaan ko kayo. Ito pa si Chelsea at saka si Lay. Anywho, para po sa mga nananatiling nakastock sa ating programa, alam ko yung iba dyan na nagcrave lang ng magandang awitin, background nila sa kanilang tanghali, diba? Alam mo yung mga itong oras ng bata tayo, especially kapag bakasyon na. Sarap magtambay sa bukirin, gano'n, diba? Yung iba naliligo doon sa mga alam mo yung aripit, gano'n. Ang tawag doon sa aripit. Diba? O kaya doon sa mga irigasyon. Diba? Mga gano'n yung kabataan noon eh. No? Ngayon kapag bakasyon, Mobile Legends, TikTok, ganyan, diba? Ano pa ba yung mga ibang-iba ang mga era ngayon. Ang bilis, di ba? Ngayon, noon, kapag gano'n, ang tawag dito, kapag may assignment ka, ang pinaka-internet mo, ewan ko, alam to ng iba, yung Inkarta. Alam niyo ba yun, yung Inkarta? Sa Inkarta ako natutong bumuo ng bisikleta. Doon ko rin nalaman yung iba't ibang bahagi ng parte ng dinosaur. Diba, sa Inkarta. Doon ko rin napanood yung moon landing ni Neil Armstrong. Tapos yung mga pop cup games. Oh, sino yung mga naglalaro pa ng ganyan, yung pop cup games, yung bookworm, ganun. Ano ba yung mga paborito namin nun doon sa pop cup na pinag-aawayan namin magkapatid? Platypus, di ba? Ewan ko kung alam niyo yung platypus na yan. Platypus, Bejewel, Mystery P.I. Ay, ako, the good old days nga. Nabutan niyo pa ba yung yung console na, parang dekambyo, ganun? May cambio yun eh. Ewan ko na ang tawag na dun sa ganung console. Hindi yung PS1 eh, hindi yung PS2 kasi hindi naman siya game console yung gamit. Meron kang anim na pindutan, yung parang pindutan ng video ko. Sa mga nakakaalam, baka naman bigyan ninyo ako ng kasagutan kung anong tawag dun sa laro na yun. Wala na yun eh. Ano ba, yung may mga laro, Top Gear, ganun. Ano pa ba yung nandun? Mortal Kombat. Wala pa yung dun yung Tekken. Meron yata yung Soul Calibur, parang gano'n.
Tapos buhulugan mo siya ng piso. Ngayon, ano na eh, piso net, ganun. Wi-Fi na yung pinapabayaran. At the same time, dati, Blockbuster pa ang ano, mga internet shop. Maglalaro ka lang ng GTA San Andreas, GTA Vice City, o kaya Counter-Strike. Yung iba naman, Dota na Frozen Throne. Mismo na mismo siguro DJ yung kabataan mo, no? From Jessa. Hindi naman. Oh, medyo. Kasi ano, yun yung mga panahon na ang simple ng buhay, ang simple ng problema, di ba? Yung mga panahon na ang nakakapagsakit lang, nakakapanakit lang sa'yo yung kapag pinalo ka ng nanay mo kasi nangupit ka ng 5 piso, gano'n. Batang 90s ka rin siguro, DJ. From Feed. Hindi naman po. Ano, pinanganak ako ng 2013. Grabe naman yung 2013. Napakabata ko naman palang DJ dito. Ano? De, ano, pinanganak po talaga ako nung ano. Basta mas bata ako kay DJ No Name. Yun yung alam ko. Kasi si DJ No Name nga, ano, 1940s yata. Parang... Hindi naman, mga ano siya. Huwag na natin pag-usapan. DJ, pabati nga po kami ritong kumakain ng mangga sa may Ramos Isan Isidro Isabel. Ba't parang lagi-lagi na lang kayo kumakain dyan ng mangga? Hindi naman kayo namimigay dito. Speaking of, Ramos pa ba yun? Yung may mga nagbebenta ng gulay dyan. Nagbebenta ng gulay, o kaya ng mga prutas. Medyo nahaselan lang ako sa part na yan kasi... Alam mo yung pag nagmamadali ka, tapos ang daming nakatambay na ano, nasasakyan doon sa may shoulder, di na tuloy madaanan. Especially kapag may kasalubong ka or may kasabayan kang ano, ambulansya. Di ka makasiksik sa shoulder sa dami ng ano, nakaparadang sasakyan doon sa may shoulder, doon sa bandang... Ang alam ko, Quezon na yun. Malapit sa may Uratex dyan sa may Quezon San Isidro. Ba't kaya hindi nagre-reklamo yung iba? Kasi parang, ewan ko, ambulant vendors yung mga yun, may mga permit yan. Sana ano, mapansin din ng barangay dyan ano, na masilip man lang nila. Tapos mabigyan ng, ano, ng tamang space, ng tamang spot. Kasi parang obstruction na yung nangyayari, di ba? Kasi nakaharang na yung mga customer nila dun sa may ano mismo, sa shoulder. Wala nang madaanan. Pero yung iba naman, mga kabarangayan dyan, they find it convenient kasi hindi na sila lalayo. Pupunta pa sa mga paloob ng mga palengke para makabili ng gulay, makabili ng prutas. Pero nagsasanga-sanga. Dati, prutas lang yun na, pinya nga lang yung nandun noon eh. Meron na mga mangga, dragon fruit, may nagbebenta pa ng karne, may nagbebenta pa ng ukay-ukay. Ilang, meron pa yung nagbebenta ng mga Japan surplus na mga stainless pot, ganyan. Ano ba naman yan? Nawala nga doon yung ano, yung parang mini market noon. Kasi mayroong mini market doon noon eh, malapit sa may Shell yata yun, Shell gas station. Pinalitan naman nga doon ng mga ambulant vendors. DJ, pabati po kami dito sa may District Bernabe, Quezon San Isidro Isabela na nakikinig sa'yo mula kaninang alas 8 ng umaga. Hello po sa inyo dyan. Saan po kayo dyan sa may District Bernabe? Malapit-lapit na ako sa inyo ha. Kasi sa Sales lang ako eh. DJ, pabati po kami na nakikinig ng nanay ko dito sa may Terry's Barangay, Minante 1, Kawayan City, Isabela. Nanay Jessa po at ako po, pabati na lang din po ako. Di ba masinabi yung pangalan mo? Texter 0218. Di ba? Pabati na lang din po ako. Oh, hello ako, di ba? Paano natin babatiin yan kung ako lang? Anywho, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That's DJ Max, and our official website, www.taps2011.com. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Michael Martin Murphy with the song called Maybe This Time, back-to-back with James Ingram's Just Once. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Ronan Keating with When You Say Nothing At All, only here and still here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio. 11:12 in the morning ang ating oras, mga kababayan. Big shout out pa rin po sa mga nakatutok sa ating programa sa mga sandaling ito. And I believe parang naputol yung ating connection sa pag-hook sa iba't ibang campuses natin sa mga sandaling ito, gawa ng medyo hindi naging stable ang ating internet access kanina. Anywho, nagbabalik po sa inyong palatuntunan, DJ Max po. We're down with the final hour of our program. Maya-maya po ako'y magpapaalam na sa mga tumutok sa ating programa mula alas 8 hanggang ngayon. Marami salamat po sa inyong lahat. Sa mga naghahanda na ng kanikanilang mga pananghalian sa mga oras at sandaling ito, congratulations! Diba, meron kayong makakain ngayon? Basta sipagan pa, diba? Mas marami-rami pa makakain dyan, basta sipagan. Kasi kung hindi mo sisipagan, baka sipain ka. Madisown sa pamilya eh. Yes, DJ, nakakaabala yung fruit stand po doon sa may Ramos yata yun, DJ, sabi niya rito. Parang bandang Quezon na po yun. Kasi Ramos, parang hanggang dun lang sa may Shell yun. Then after nung Shell, sa may Dimaya na yata, nag-i-start yung Barangay Quezon San Isidro Isabela. May mga naabala rin pala na ibang motorista. Although sabi nga nung iba, favorable naman yun para dun sa mga taga sa amin, malalapit doon. Kasi at least hindi na sila mamalengke, lalayo pa ng lugar para bumili ng prutas at nung, kung ano ng mga binibenta doon, diba? Pero sana, mabigyan lang ng tamang lugar, diba? Yun lang naman yung ano natin. Kasi nagiging obstruction nga para sa ibang motorista, especially pag may emergency, nagmamadali yung isang motorista. Pag gaano pa yan, pag-uugatan pa yan ng away. DJ Max, may I ask po kung ilang taon ka na, para kasing ang bata mo pa. Nung ka ba, bata po talaga ako, sa totoo lang, fetus pa ako ngayon. Nauna lang na, ano, na, tawag dito, nag-develop yung boses ko. Sinundan ng, ano, ng pag-iisip, ganyan. Fetus pa ako sa totoo lang, nakakonek pa kayo umbilical cord ko sa nanay ko. Punta kasi natin pag-usapan yung mga edad-edad na yan. Basta edad yan, at saka bata pa ako. Kapaka showbiz eh, no? Ayaw mag-reveal ng edad, akala mo artista. Basta, age doesn't matter, sabi nga nila. Yun yung ano natin na mantra natin sa araw na ito. Good morning, DJ. Kakagising ko lamang po pero inaantok pa rin ako. 11:15, inaantok ka pa rin. At kagigising mo yun ang mas malupit. Sumobra ang tulog, baka sumobra ang tagay kagabi. Kaya ganyan. Araw ng Martes? Ano ba? Martes ba ngayon? Oo yata eh, no? Martes ba? Oo, Martes nga, tama. Ba't late ng tulog? Saan na naging gala na ito, ha? Parang isang warang namamamayan to na nagpuyat, ha? Kung trabaho, maintindihan eh. Pero kung bisyo, naku. Hindi kayo nag-aya. Mali pala, iba pala yun. Good morning, DJ Max. Pabati po kami dito sa May Sagana, Santiago City, na nakikinig sa'yo habang nagpapatubig kami ng kuya ko. Wow! Nagpapatubig sila! Ano po, may dala-dala kayong host na naka-generator type dun sa may irrigation, di ba? Diyan po sa May Sagana. Dati nung bata kami, madalas din kami dyan eh kapag anihan. Kasi si father ko nung nabubuhay pa siya, merong maliit na sakahan dyan. Kaya kapag ganung season, nagpapatubig, ganyan. Nahulog pa yung owner namin dyan sa irrigasyon noon. Legit yun na, nahulog yung owner namin dyan sa irrigasyon noon. Hello po sa iyo, tsaka sa kuya mo na nagpapatubig po ngayon dyan sa May Sagana, Santiago City. DJ, pabati po kami mga vendors ng... How do you pronounce this? Muscovado? Tama ba? Sugar. Ah, ito doon sa mga ano, bilihan to ng ano, dyan sa Bannawag. Patupa, tayo. Baka
Ano naman po, makapag-ambag dito ng konting patupa at namimiss ko yung lasa niya. Alam mo yun, yung tipong pag kumain ka ng ganyan, ubos na yung pasensya mo bago mo pakainin yan. Sobrang lagkit eh. Ang hirap tanggalin doon sa pagkakarap. Wala po ba nabibiling ano niyan, yung nabalatan na gano'n, yung ready to eat. Diba yung, ayoko na yung nag-ganin, nagugupit, tas ang lagkit pa. Masarap yan kapag ano, yung lalo pag bagong luto, ganyan. O kaya yung, basta yung hindi pa siya nalalamigan. Kasi kapag malamig na yun, parang nakakawalang ganang kainin. Pero ang sarap niyan, yun nga lang, ubos na talaga ang pasensya mo bago mo pa mabalatan yung ano yan, patupat na yun. Hello po sa inyo lahat dyan, sa mga nakikinig po dyan sa may Bannawag. Sur po ba yun or norte? Sur, if I'm not mistaken, sur pa yata yan. Or norte na. Basta dyan yun eh, alam ko yun. DJ Pabati po kami dito kay Aling March Bukuhan dito po sa Mabini, Santiago City, na nakikinig sa'yo habang nagbebenta ng nyog. Nyog na nilaga. Ay, itlog pala. Itlog na nilaga. Nagbebenta ng nyog. Kila Aling March? Kila Marjorie yata ito ah. Hello po sa inyo lahat dyan sa Mabini, Santiago City. Pa-shoutout naman po kami DJ dito sa may Kabatuan, Isabela, na nakikinig sa'yo habang kumakain ng chicharon kasama si Aling Delia, ang aking titang very pretty at sexy. Wow naman. Pretty at sexy. Parang binobola mo lang si tita mo dyan. Parang may kailangan ka sa kanya, mga 10,000. Aling Delia, yung pamangkin mo, ay kailangan sa'yo. Pagbigyan mo na nga ito, hindi yung kung ano-ano kasinungalingan na pinagsisend dito. Hello po sa inyo dyan, kila tita mo, Delia, na sexy at maganda. Sabihin mo na rin saan ang mabait, diba? Para kumpleto na, hinakot yan na lahat ng mga positive traits ng ano, ng mundo. Yun naman, perfect yan. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe dito sa ating text line. Again, we're down with the final hour of our program. Maya-maya po ako yung magpapaalam na. Sulitin natin ang mga nalalabing oras na tayo ay magkakasama-sama. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Barry Manilow with a song called Somewhere Down the Road. Back to back with Westlife's Monday. Monday, Thursday, Friday? Palita eh. Anyway, keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: na cago gizi na cai do atang
1: salpi urfi.
2: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
3: Di naman ako nangungupya.
2: Eh, bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
3: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
2: Ah eh, yun lang.
4: Welcome to the Lunch Break Show.
5: Welcome to the Lunch Break Show.

Those Tootsie Guevara with the song Golden Dahil sa Pag-ibig. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, Mimes DJ Max. And guess what, ladies and gentlemen? We're down with the final scratch of our program. Ako po yung magpapaalam na again and again, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating programa. So, 4 na oras na walang sawang pagtangkilik sa aking boses na kahit papano, medyo nakakasawa na siguro para sa iba. And of course, maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanikan ng mga mensahe, sa mga nag-sponsor ng ating pagkain. Thank you. Big shoutout nga po pala sa aking pamilya na nakikinig pa rin sa mga sandaling ito dyan po sa aming bahay, Quezon San Isidro, Isabela. Likewise sa aking tito tita na walang sawang pinapakinggan ng aking boses sa kanikanilang mga sasakyan. O diba, nag-iwalay sila ng sasakyan. Batiin na rin natin yung mga estudyante natin dito po sa May Top Santiago. Lalo na sa mga estudyante kung hindi man lang nagbigay ng pagkain. Sinasabi ko na sa mga mararamdaman nila ang hagupit ng aking kasungitan after netong ere kong ito. Mararamdaman rin nila lalo na papahirap ang kanilang exam. Mukhang may mga babagsak. You know me guys, ang dami kasing nagsasabi ng mga estudyante noon when I was still at one of the schools here dito sa Santiago City, na isa daw ako sa pinakamahirap magpa-exam gawa ng, di ba kasi isa sa number one rule ng Department of Education, not necessarily in Department of Education, sa theoretical framework ng education, na dapat hindi daw as in kinokopya yung words na nasa PowerPoint, nasa material, na magre-reflect sa exam. So dapat i-re-reword or i-re-rephrase ng teacher. Tapos dapat real-life application. So ganun ang mangyayari sa aming exam. Binibigyan ko na sila ng hint na out of 50 items, mukhang 10 lang ang makukuha nila. At tayo tinitignan ngayon dito sa loob kasi meron tayong mga gurang na parang hindi na fresh na mga estudyante sa loob. At tayo po ngayon ay pinapakinggan ngayon dyan sa My Top sa Alicia. Alam nyo ba, nung merong Campus Jack ang isa sa mga kilalang radio station dito, may isang contender doon na nalaglag. Nalaglag kasi nga, nataranta sa ere. Naging utal-utal eh. Hindi kinaya yung pressure at the same time yung kaba sa loob ng radyo. Kaya ayun, nalaglag, nawala sa top 15 nga. Pinangalan ng DJ Tado. Nakatandem ko one time, kaso talagang Tado eh. Ano ko, ba't ganun yung nickname niya? Sa mga nakakalam thank you. Ay, kanina nandito sa atin si na nanonood sa ating live si DJ Skyler. Na sabi niya nag-start na daw yata yung training nila for the press con. Kaya ay magsisimula din dito. Batiin na rin natin sila Ma'am Hena Maria sa Galapon. Diyan po sa hindi ko pa rin alam kung anong tawag doon sa mini market diyan sa may Santiago City. Ako'y nalilito pa rin nga ni. Kanina may nag-aaya ng mga tropa natin na mag-inuman daw. Shoutout natin si paring Darwin Madriaga Salta na nandyan ngayon sa may Oriza Hotel. Naku, pasensya na ko pa yung pare ko. Bawal kasi yan eh. Medyo masama yan sa ating kalusugan. Nagtuturo pa naman ako ng physiological development ang isang kabataan. Dapat hindi yan ano'y ginagawa. Nandito rin si Nagasaki ngayon sa loob ng ating booth. O si Hiroshima Nagasaki na kung saan pinanganak sa London. Pero ba't parang umurong yung dila? Diba sabi ko, bigyan mo ako ng sports ng pambata. Sabi niya, swimming. Swimming daw eh. Yung dila niya, dumikit dun sa ano eh. Uy, naano tayo. Wag yan nga ni, diba? Ayoko yung ganyan, lumabas nga kayo dito. Anyway, you might wanna check my Facebook page for those of you guys wondering kung anong itsura natin. Diba may mga nagtataka, ano kayong itsura na ito si DJ Max? I still recall nga nung bago-bago ako sa radyo. Hinahanap si DJ Max, ang pinagtanungan, ako mismo. Akala daw kasi nila yung itsura ni DJ Max mukhang 32 years old, 34, ganyan. Malaking katawan, maitim. Grabe naman nga ni, diba? Napaka-stigmatic naman nung description na yun, diba? Pangit, ganun pala ako na ano. Bawal tayo, bawal. Ayan, so mga nag-iisip kung anong itsura natin, pwede nyo pong i-check yung aking FB page na DJ Max. At saka para po sa mga ibang tambay sa TikTok, ewan ko kung napapadaan sa inyong mga FYP yung aking live. Kasi madalas yung iba nagugulat, I follow you on TikTok. Eh, kaya sa akin yung ibang bata dito. Talking dollars, medyo naging nosebleeder ako dun.
May mga bagtit po sa loob. Pwede po bang ano, may we have an assistance? Pakitanggal po itong mga to. Asa yung tanod dito? Ayun ba? May mga nanggugulo. Sabi ko na nga lang, ayokong magturo kasi may mga gentong estudyante na parang kinulang. Kinulang sa aruga, ganun. Diba? Anywho, again and again, maraming salamat po sa mga walang sawang sumuporta sa ating programa. Sa mga nagpadala ng problema nila, problemang pag-ibig, lagi niyong tatandaan na people come and go. Na hindi lahat ng tao dumating sa buhay natin para magstay. May mga ibang taong dumating sa buhay natin para lang pangaralan tayo, ihanda tayo para sa mas tamang taong darating sa buhay natin. Yan ang number one na tatandaan natin, mga kapatid. Yung iba kasi kapag iniwan, lagi nilang dinadamdam. Iniisip nila na parang pinagtakpan sila ni Lord ng opportunity, mga ganyan. Grabe naman, ano? Yung iba kapag hiniwalay dun sa taong gusto nila, ayun, di ba? Sinusumpa si Lord, ganyan, nagagalit kay Lord. Ikaw tong humiling ng gusto mo ng perfect love life, ng gusto mo mapagmahal na partner, hinahanda ka ni Lord dun pero may napili ka na pala. Sana nagsuggest ka kay Lord, di ba? Para pag after mo magsuggest kay Lord, ay diretso ka na sa kanya. Una-unahan lang din talaga yan, di ba? Sa nagbukas ng pinto, baka gusto mong ipiting ko yung ulo mo dyan. Malapit-lapit na, ha? Para sa mga nagtatanong kung anong ating official text line, kasi nalilito pa rin, 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. You might wanna check me out on my official Facebook page, DJ Max. Likewise, you may visit us on our official website para makapakinig kayo sa mampanig ng mundo sa masulok ng bansa. That's www.taps2011.com.ph. Then hanapin nyo lang po yung radio section. Mamili na lang kayo doon kung saan nyo gustong makinig. Pero usually ako po yung mapapakinggan ninyo dito sa May Taps Santiago. Diba pinapili pero mayroon naman pala specific doon na sa May Taps Santiago. Siyempre nakakasama rin natin si DJ No Name dito. Abangan nyo po, may mga young broadcasters na rin po tayong mga sasalang para sa top of the hour news natin. Bahala na kayo doon. Hayaan nyo na yung mga anak ninyo magsabi sa inyo kung anong oras kayo at anong programa. Diba? Again, happy birthday to Kuya Melvin Borquillo ng Sweet 97.7. Mga nakasama ko dyan before. Big shout out as well to DJ Barry. Thank you for keeping me company during your live yesterday. Alam kong nambulabog lang ako sa'yo. Ayun na nga, ang haba na naman sinabi natin, ang haba ng adli. Tila bagay hindi na ako naubusan ng salitang sasabihin doon, ano? Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Brian Termulo with a song called Dadalhin. Back to back with Ronnie Liang's Ngiti. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Once again, DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: This is your 24/7 FM Taps Radio.
1: J Balvin, yeah. The business. Let's

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan. Okay.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan! Walang baon!
1: Yun lang!
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Wag mo sanang iisipin, napapagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Alam mo, Mal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman?
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ah, yun lang! Busit na to!

0: po. Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: EPS Tops Radio.
1: Matthias, be wondering.

0: Yes, sir.
1: Masaya na alaala ay binuso ko. Bagit tayo muli ay mahirap na konsepto. Masakit parang kinagat ako ng insekto. Kaya

0: Pinoy Classic.
1: Ngunit ang pag-uwi lang na maaga, hindi mo pa matupad.
2: Oh, ayan ka na naman sa drama
1: Aminin
2: mo.
1: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
2: Eh dati?
1: Ngayon?
2: Eh paano naman akong gaganakan? Eh puro ka nalang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.
1: Walang iya ka! Taksil!
2: Tumahimik ka dyan.
1: Pinabayaan mo ako
2: Tumahimik
1: dito!
2: Tumahimik ka!

0: Order Mix on Taps Radio.
1: I need time, love, joy. I need space.

0: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
1: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
2: Wala nang bagyo.
0: Ah eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Papa Chivers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TAPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TAPS Aurora Alicia Isabela.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Ma, buntis po ako.
2: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
1: Ah, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Kaper, parang ang lalim ng iniisip mo.
2: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
1: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Angge, ako kasi yung nanalo.
1: Ah, eh, yun lang.

0: APS Taps Radio.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
2: Visit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
3: Mahal, saan ka pupunta?
2: Magkahanap ako ng lalaki.
3: Ay! Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
2: Ah, yun lang!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPS.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Oh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Ah, yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Your hips and dance like fish. It's more fun on TAPS Radio, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week. At 4 a.m., regional songs or Ilocos songs are being played. At 5 a.m., jukebox hits or Pinoy classics are on the playlist. At

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.

brushes and the curls.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

darling biyag ko, ited mo't wen mo, pagkasartat Mexico. Di mo panunutin, di magastota, sa de Mexico, Pampanga.

0: my class. Name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka!
0: Yun lang!

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Pinoy. Pinoy Classic.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Hey, we got 38 minutes down 6 in the morning.
1: Close eyes.
0: Yung nababalitaan natin sa mga nangyayari sa mga paaralan. Grabeng nakakalungkot, mga classmate. Yung tipong hindi mo na iniisip na mangyayari yung mga ganun. At ayan na nga ang nangyayari. Naku, Diyos ko po mahabagino. Kamusta po kayo, mga classmate na nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio. Bakit nga ba ganyan namang nangyayari sa ating mga kabataan? Ano meron, ha? Natanong nyo ba kung bakit ganyan na nangyayari sa ating mga kabataan? Yung tipong... alam mo yung Barilan dyan sa may Ateneo de Zamboanga. Yan. Eh, naku, nakakalungkot naman na yung tipong akala mo ay matalino ang anak mo at akala mo ay nag-aaral ng maayos ang iyong anak. Pero ayan at masangkot sa ganyang mga krimen. Oh, Diyos ko po mahabagino. Ingat-ingat ha, mga parents. Tingnan nyo yung mga anak nyo. Yung akala nyo eh, bayan. Ateneo de Zamboanga University. Naglabas ng official statement ang Ateneo de Zamboanga University. Ang sabi nila ay ganito. The Ateneo de Zamboanga University is saddened by the incident that happened today. That was yesterday on our junior high school campus. As of now, we confirm that there are 2 fatalities, namatay. As for other information, we are coordinating with authorities for the full report and full details to be provided as soon as possible. The safety of our students is our top priority. We have already coordinated with parents and guardians to pick up their children, and the university has ensured the safety of those remaining on campus. We have set up official communication channels and will relay this information to the public as soon as possible. Yun. Yung nangyari sa Ateneo de Zamboanga. Ang tanong, bakit ganyan na lamang na kumamaril ang isang grade 8 student? Tama ba? Grade 8 student. Noon ang mga balita, nakalagay grade 7. Pero sa GMA News, sabi nila grade 8 student yung namaril. Oh, ang una daw niyang target ay yung isa.

0: Dahil top of the class yung estudyante, parang gusto ko na lang sabihin na kung ako yung tatay nung matalinong estudyante na yun, sasabihin ko sa kanya, sana naging bulakbul ka na lang. Sana naging bobo ka na lang. Sana naging, alam mo yun, maski hindi ka na ikaw ang top of the class. Diyos ko po, mahabagin, no? Ganyan ng, ganyan ba yung ano? Ano, pag halimbawa ikaw pinakamatalino sa klase, siguro kailangan mo rin tumanggap na paminsan-minsan ay medyo may mga kahinaan tayo. Halimbawa, medyo mababa ang grado mo sa isang activity. Medyo mababa ang output mo sa isang exam, sa isang gawain sa paralan. Aba, eh, kailangan din nating turuan yung ating mga anak na magiging matuto din tumanggap nang pagkatalo minsan o matutong tumanggap ng failure. O sabihin na lang natin ganon. Kung ito man ay dahil sa games, naku, medyo naniniwala ako dyan sa mga ganyan mga games na yan. Engineer Mario, nakakalungkot. Napapadalas na ang shooting incidents sa mga school, sabi ni Engineer Mario. Sinabi mo pa. Kaya po ang tanong din doon paano kaya nakapasok yung baril sa mismong loob ng campus ng paaralan? Nung unang balita, sabi nila namatay daw yung dalawang security guard, hindi naman ganun yung balita, no? Hindi lumalabas na ganun yung balita. Kasi sabi nila noon, pati daw yung security guard na dalawa namatay. Hindi naman pala yung unang balita sa mga ibang mga media outlet. Marami akong nabasa sa mga media dito sa ating rehiyon. Sabi nila dalawang security guard daw namatay. Hindi naman pala. Nakapasok yung bata na meron siyang tatlong baril. Tipong pinakamatalinong anak mo at akala mo'y kakayanin niya yung mga pressure ng mga gawain sa school pero hindi pala. Ingatan natin natin mga anak. Siguro kailangan lang talaga nila yung mga guidance. Patatagin nyo rin yung ating mga anak. Gawin yung sila ay maging malakas. Hindi lang daw yung IQ ang kanilang kailangan o ang IQ ang kailangan yung pagaliin. Kailangan din daw yung EQ, emotional quotient. Kailangan din titingnan natin kung gaano sila katatag kapag sila ay mahaharap sa failure. Basta tingnan nyo yung mga anak nyo dahil nakakabahala na po yung mga ganyan. Yung tipong hindi na ho nakakatuwa yung mga nababalitan natin sa television. Good morning kay Kuya Miguel Bentot. Magandang umaga Kuya Miguel Bentot. Sabi dito, hinihintay ko po reaction nyo dito sa baliw na ito, kuya, sabi. Ano ba nakalagay dyan, ha? Ano ba nakalagay dyan sa sinasabi niyan? Ito. Sabi ni Claire Castro. Ang sabi ni Claire Castro, ito, busit din to, Ito si Claire Castro, sabi ni Claire Castro, May mga guro na nagtuturo sa kanilang mga estudyante para maging walang modo. Talaga ba, Auntie Claire? Teka nga, paparinig ko nga si Auntie Claire. Paparinig ko lang si Auntie Claire, ha? Wait lang. Napanood ko rin to, ang stress ko nung napanood ko to, nasa 11.9. Nasa 11.9 ang stress ko nung napanood ko to. Panoorin, napakinggan natin, ha? Kung agree ba kayo, ha? Sabi ni Claire Castro.
1: Walang modo. lalo-lalo na sa mga solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanila mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao.
0: Yan. May hugot ba si Claire Castro noong binastos siya sa Canada? Oh, naku! Sisihin mo ba naman ang teacher sa pagtuturo ng walang modo sa mga ano? Sabi nga nila, ang mga guro ay ang pangalawang magulang ng mga estudyante, ng ating mga anak. Kung sa tingin nyo ay ang guro ang magtuturo para magiging walang modo ang mga estudyante, siguro may mga incident na ganun, pero Auntie Claire Castro, huwag mong i-generalize yung statement mo, ano? Gene-generalize mo eh. Kung meron ka nabalitaan na ganun, baka... baka hindi mo dapat i-generalize na may mga guro na nagtuturo ng mga estudyante para maging walang modo. Mga walang modo ang sinasabi niya eh. Mukhang naalala pa niya kung paano siya binastos sa Canada nung nasa Canada siya. Oy, krimen yung nangyari, hindi lang basta walang modo, oy. Ako'y naniniwala na generally speaking, ang mga guro ay silang mga nagtuturo ng kabutihang gawi, kabutihang asal sa mga estudyante. Huwag niyong pakinggan na mga guro, huwag niyong pakinggan yung sinasabi ni Auntie Claire na minsan daw mga guro ang nagsasabi na o nagtuturo ng walang modo. Tingnan nyo kung paano, ano, dapat kasi sabi ng isang paralan, kailangan daw bago pumasok ang inyong mga anak, kailangan magiging disiplinado sila. Lalo sa panahon ngayon, ang mga guro, hindi na nila kaya magdisiplina, guys. Kasi nga, sa dami ng batas na nagpoprotekta sa mga estudyante, halos hindi na nga madisiplinahan yung mga anak nyo. So mga magulang, kailangan nyo nang idisiplinahan ang inyong mga estudyante, inyong mga anak, bago sila pumasok.

Basta lagi akong inis Jay kay Auntie Claire. Mukha naalala pa ni Auntie Claire ay kung paano siya binastos sa Canada. Yun yung reaction niya doon. Sabi ng Ateneo de Zamboanga ay gagawin na daw nila ang mas mahigpit na pagbabantay para hindi na makapasok ang ganong klaseng baril sa ganong klaseng mga armas sa kanilang paaralan. Wala eh, very passive yung report eh tungkol sa ano ba ang naging kapabayaan ang paaralan. Ako, siguro kailangan na higpitan yung entrance. Kailangan na ho nating medyo bantayan ng todo-todo. Tapos lalo-lalo na yung mga estudyante na medyo agresibo sa kanilang pag-uugali. Kailangan na rin siguro natin bantayan. Pero wag ka ha. Alam niyo po ba yung shooting incident no man nakaraan? Yung gumawa daw noon ay hindi anong tawag doon? Hindi masyado umiimik. Yan. This time naman ay top of the class. Pinakamatalino sa klase.

lahat po ng mga nagiginig kay Kuya Miguel Bentot. Magandang umaga ka, Kuya. Pasensya na, wala akong masyado reaction kay Auntie Claire. Alam ko nakukulangan ka, pero ang aking reaction tungkol sa nangyayari ay ganun lang. Kailangan natin bantayan ang ating mga anak dahil ang mga guro ay limitado ang kanilang nagagawa. Dahil pag pinagsasabihan ng mga guro ang inyong mga anak, minsan sinasabi ninyo na ito ay pamamahiya. Minsan sinasabi ninyo na ito ay abuse. Yeah. Gituin sa langit ako. Pero sino maniniwala sa inyo na isang grade 8 student ang gagawa ng ganung karumal-dumal na krimen? Sige nga. Grade 8 din yung anak ko eh. Yung bunso ko, grade 8 din eh. I will never imagine na yung anak ko, kukunin na niya yung baril ko at mamaril siya. ni nga mahawakan niya yung baril ko eh. Pag pinapakita ko yung baril ko, nilalabas ko yung baril ko, lumalayo siya agad eh. Nako, alam niyo po mga classmate, anak natin ang kailangang aralin natin na ugali. Minsan, kunyari, alamin mo kung ano nangyayari sa school. Kapag yung anak niyo nagkwento na sinasabi niya na, kunyari lang ha, nakakainis yung teacher ko. Binigyan niya ako ng grado na mababa at hindi ko matatanggap. O, yung mga ganong statement ba? Hindi ko matatanggap na mababa ang grado ko. Hindi ko matatanggap na mas mababa yung grado ko kaysa doon sa isang kong classmate. Ay, mga ganong statement ba? Aba, eh, medyo tingnan-tingnan nyo yan. Huwag nyong gatungan. Baka naman kasi ginagatungan nyo. Sasabihin nyo, oh, sino ba yung teacher na yan? Sino ba? Bakit kanya binigyan ng mababang grado? Oh, kakausapin natin. Iko-complaint natin. Sulatan natin. Mga ganon? Siguro sabihin nyo, eh siguro sa ano niya, sa perception niya, mas maganda yung ginawa nung classmate mo kesa sa'yo. Bawi ka na lang sa susunod na activity. Ganon lang! Eh kung kayo yung parent na ginagatungan nyo rin yung galit ng anak nyo sa mga nangyayari sa paaralan, kayo rin, baka mamaya magugulat kayo yung anak nyo nang gumagawa ng action. Huwag nyong masyadong... Anong tawag doon? Huwag nyo masyadong isipin na failure na kaagad kapag medyo mababang activity yung output ng estudyante. Ganon. Meron pa kaming isang estudyante experience namin, no? Naki-try out siya sa isang laro dito para sa palarong bayan. Nung natalo siya, iyak. High school yun ha, high school. And then, nung natalo siya, nagsumbong sa lola. At saka sa tita. Natalo siya eh sa tryout. Para titingnan kung sino ilalaban. Ito last year. Binitbit niya ang kanyang lola at ang kanyang tita para pumunta sa paaralan. Tapos yung tita niya, kinocomplain niya kung bakit hindi yung pamangkin niya ang sasabak sa palarong bayan. Eh sabi ng aming coach, eh nag-try out siya, natalo. Eh di wala tayong magagawa. O di ganon. O siguro ang gawin natin niya, gawin nating mas strong yung bata. Sabihin natin, anak, natalo ka, eh di hayaan mo muna. Susunod na taon, babawi ka. Ganon. Halimbawa, nakikontest ka sa isang kompetisyon. Quiz bee, ganyan. Ano pa ba? Quiz bee, mga sports,
mga ano pa ba mga competition na ganyan. Kung natalo tayo, edi ganun lang. Wag niyo nang gatungan kung ano yung sentimiento ng inyong mga anak. Okidoki? Mahirap yung ganyan. Sanayin niya anak niyo na dapat siya ang number one. Dapat siya ang on top of the class. Dapat hindi siya pwedeng talunin ng kahit sino sa kahit anong activity, kahit anong event. Nako, pag ganyan na ituturo niyo sa anak niyo, pag yan lumagapak, hindi ko alam kung paano niya tatanggapin. Okidoki? Turuan natin yung anak natin para mas magiging strong. Oh, yun na lang ang pwede kong ano. Para magiging strong, wag nang gatungan. Yun ang ibig kong sabihin. Kung ano man ang pinagdadaanan ng ating mga anak. Okidoki! Yun lang muna ang aking komento diyaan. Patugtog muna ako. Kanina pa kayo nabibitin dito sa kanta na to at baka gusto nyo pakinggan. Ito muna, Aegis. Bakit?

0: EPS Tops Radio.
1: The best music.

0: Idol. Now, moving on.
1: The most trusted private school in Region 2, the Top Achievers Private School Incorporated.
0: Congratulations. Wow, what an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
1: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
0: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
2: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. At kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
0: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.
3: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
4: Eh paano? Naputol lang guntik ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pokpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
5: Ang gawitan bakit?
3: Eh, yun lang.

TAPS. TAPS. TAPS. Radio.

0: TPS Tops Radio.
1: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. Tops International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards, Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TOPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TOPS, the school of the future.
2: Pare, kailan bakasyon mo?
3: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara! Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
4: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
3: Eh, yun lang.
5: Ang musikang pangmasa.